0: Ayaw ka bala ka kung napaakan ka o nakamrasan sa iro o iring. Kay abri karon ang Rabies Buster Animal Bite Center dinhi sa Cebu. Aduna sila'y anti-rabies vaccine, anti-tetanus o uban pang vaccines. Busa, pagpabakuna na! Rabies Buster Animal Bite Center, nahimutang sa 2nd Floor Rivergate Complex, General Maxim Avenue, Cebu City, tupad sa Iglesia ni Cristo. Naausab ang Rabies Buster Animal Bite Center sa Liloan, Compostela o Danao. Rabies Buster Animal Bite Center, anda mo alagad para sa inyong kaluwasan.
1: This is your Red Hot Radio.
2: Do it to me. Excellent choice. You know it's your favorite.